0: bullet into my neck.
1: Super neck.
0: So, mampus ata. Kamahin medyo sa'yo mas kinabuhi sa kanit kinasyong kaayo. Sige ka nang gabasa karo ikaw mga tamang kanamo. Sa lagi sa mga kalapasan, yan alam ni Jesus. Amen.
2: Amen. So,
0: nga ang mga babaeng Israelita, manglakaw sulod sa upat kaadlaw, matagtuig, aron pagbangutan alang sa anak nga babaye ni Jephta nga taga Gilead.

0: Papita lo dijo, anda con su bala.
1: Neto, Gusta.
2: Tagay kapon, mahapon.
0: Dini ibabaw sa kalibutan. Naigun ka sa walay katapusan. Ino? Salamat kayo.
3: Salamat. Salamat kayo, anda.
0: Ya. Yeah.

0: the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
1: Okay. Sundown worship. Okay. So, atong kantahon una ang karon makita sa Juan 14:15. Okay.
2: Juan.
3: Juan.
4: 14.
1: Igugma.
5: Igugma.
1: Amo kanako.
5: Amo kanako.